2026 eni kan le meji le pe ni be ni pastor Dekunle Epaphras woli yin ni ti ijo Comfort Life Mission International ijo ti baba mi gbe kale ka si opposite Wema Bank te midiri market gba gititun ni ilu Ibadan gbogbo eyin omo Olorun e dide nle o bi awada bi ere osu si ndagbere oni lojo Friday nibi te ba wa e wa joko nibi pepe e kan joko ni omode o joko agba o joko e mo woye Olorun be ba add the 6 pelu 6 pelu 6 18 ni o fun wa hallelujah ta fe ki mefa ni ogo ta fe ki mefa ni gbogbo gba to ba ri number to je 6 inti number 6 itumo si mi ni tan yen yan yan fe eniyan lo tumo si o kin leyan iran lowo kini si ojo kefa bibeli so di mimo fun wa wi pe nigba to si pe ojo kefa olorun da eniyan ni aworan ara re eyan ni mo re eniyan lowo ti eyan kan na mo fi de eyan e ti e ja lo se bayi eyan omo olorun so ra anu gba bo se nbo olorun dowo po olorun ki je nigbe e joko nbi pepe mo fe ko joko to ba se po ni pepe bo ba wa ni pepe iwo na wa bi kan to le mo joko si laro laro lati dupe lowo baba agbalagba a fe se n to tun yato laro yi o engineer e pe pastor Mrs. Temitayo e pe won wole ki won mo kolala abolondowo po atura anugba

0: gbogbo eyin omo Olorun te da Olorun mo to si gbagbo ko ra anu gba e wa ki gbe Jesu o ma se a tun so ni igba mefa Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o ma se Jesu o se titi lai lo pe mi ati e lojo re eyin ayan fe ma wa ni edide ajo ki hallelujah mefa ati ogo mefa ati osana mefa odin ni 2606 2026 gbogbo e lo gbe 6 edide mummy edide daddy somebody stand up and shout 6 hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah ogo mefa ogo ogo ogo ogo ogo ogo e wa momo se osana mefa osana osana osana osana osana osana to Jesus mummy e gbe ese kini siwaju kan gbe ese yen siwaju gbogbo bi to ba de laye wa bere si fa ire mora in the name of Jesus Christ be se duo yen mummy se ni nkan kan te fe bere lowo Olorun Matthew chapter 7 verse 7 oni bere a o si fi fun yin oni e wa kiri eyin o si ri gba oni e kan lekun olufe o la o si sile fun yin so adua mefa la gba la ro a si kan lekun le meji enikan la kan lekun e dide ke gbowo soke today is 2606 2026 be se kigbe yen kin le fe mummy aboba se mi ni woni ma so yan ya oluwa ko le fe mi atoko mi to ba se mi ni woni ma ni baba gege bi oluso agutan fun mi ni anointing ati ogbon ti mo gbe ise ranse soke iwo lo mo nto fe ibi to ba wa bere nto fe 2606 2026 date to ni apere ojo to ni apere igba to ni apere la wa ki n to bo sori Facebook e pe oruko Jesu lekan and di pelu awon aje lori Facebook e ba mi wa dingi le miro iba se to fi mo se makeup bo ba wa ni duo legbe glass loni ibe ni o ti gbo program ti ma se ni 6:30 si 7:30 eyin ayan fe o e gbe owo yen soke e ke loruko Jesu pe Jesu yen ni igba mefa emi mimo lekan soso se nkan bayi mo bere nkan bayi lowo re the promise and the pattern me gbadua enikan ni kini nje be Jesus give us three fabs oro ise meta lo jabo lenu Jesu three promises ileri meta and each one goes deeper eyo kokan awon ileri yen se nje le si enikan ni nda o lajo ri ninu bibeli bo kin to so nkan kan bi owo soke wa fi gbogbo agbara nu e pin oruko Jesu e pe ni igba mefa wa wa so oluwa se nkan bayi fe mi emi o si fase si nbi igba ta ba bi jade nbi o ti se se ka ti gbadua mefefa e pe Jesu le ko ya so daduwa be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko la Jesu Olorun jo ogbon tin fi sise iranse anointing toto lati ja jaga ninu aye awon eyan oni mo toro laaro yi oluwa fun mi in the name of Jesus Christ are you praying iwo to ba fi omo bebe fun inti Jesus so niyan enikan ni bi bawo the promise and the pattern he gave us three verb oro ise meta kisi ni won number 1 ask o gbe check fun oni blank check bere o la o si fi fun o that is God's promise it shall be given o se leriti open your mouth lanu re Philippians chapter 4 6 o la o si kun seek wa kiri o lo bi je pe ni jo Sunday am bo fun holy communion service oluwa ni ka fun gbogbo eyan ni meji meji ka se nkan kan to tun yato Sunday yi ipade agbara han han ni holy communion service o fo si and isin kan pere la se ni Sunday gbogbo eyin omo Olorun 13 to 30 ati gbogbo eyan patapata ago meje laaro ngba ti o ba fi di ago bi mokan lati pari gbogbo omo Olorun patapata ni ma fun lara Oluwa emu eje Jesu emu wale meji meji ni aji ara Oluwa agbara to nbenbe ni je ase sa ti en ba so fun mi pe isin to dabi isin 77 isin eje Jesu ni Nijo Sunday. Oh my God. Only seek a wakiri. That is pursuit. Eni kani ki ninje be. Kenyo waka aki. Hard and effort. Man joko soju kako man soku. Bibeli ni la la wa shiwere. Da unyuku luku wan la mo. Oni wan man bie ni yase man jade lo sinu ilu. Proverbs chapter 8 verse 17. Only those that seek me. Early in the morning. Early shall find me. I want to ba tete wa mi wo ri mi iwe owe 8:17 so elekeji niyan knock ara oro ise ni e kan lekun alakoko bere oro ise ni awon ti an ba se yoruba elekeji seek e wa kiri oro ise ni eleketa e kan kun that is persistence oni bibeli bi ni on rere oni fa seyin Lord, when ni tonin de de, that is because of our importunity prayer. Ni toria we yanure. Ni no we Luke chapter 11 verse 8. Bibeli ni olu wabbe san laga otare. Afe bere adwa keji. Mami e di de. Egbi e se kansi waju. Ito bere. Toba sepe nkami ito wato fe bere. Wato kuyuru ko jesu ni ba mefa. Today is 26/06/2026. Wa fi gbogbo ara ke oruko Jesu wa pe ti o pe mefa gbako leyin igba na wa bere emi in fe nkan meji sa ju ogbon ati anointing to sise ranse agbara mi ko ito baba gbagbara wo mi eyi to koju ija sesu baba gbe mi wo mo toro fun anointing ni Anointing makes a difference. To ba ri ti ya to nbe ninu aye iranse Olorun kan. Anointing kan ni sise. To ba notice wi pe iranse Olorun kan se nto yato. Olorun da anointing o da lu ni. Only how God anointed Jesus Christ of Nazareth with Holy Ghost and power. Who went about tin serere. E jo sa, in ti won na ba fe ni otoro. To ba se pe ka lo kan nu le yin. Ko si loni 2606 ojo to ni apere adua mefa lo ni agba. E kigbe nibi te ba wa nigba mefa ni ko pe inti mo fere Olorun o ni e bere oya e so that wa be oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko Jesu oruko ti Jesu baba inti mo fe anointing ati ogbon ni I am seeking for the anointing and wisdom mi kaparube du shentopaya mi o mo nti baba ati mama ife oni ka bere won bere bayi o Olorun ju le fun won loni ojo kerin o din ni ogbon osu eleke for do 2026 se ninu aye wa in Jesus name Jesu Oluwa wa era tun ku nbe egbe ese keta siwaju eni kan ni woli se fe ki njoko ni to ba le ni bi ese keta yen to ba le joko o le joko tori ntoni odide e le joko nbe o le bere nbe o le kunle nbe e gbo nti mo fe so yi bawo le yen se mo bere enikan ni iyen le mu lana bawo le yen se mo bere let me say this how to ask how to seek and how to knock bawo la se mo bere bawo le yen se mo wa kiri bawo le yen se mo kanlekun ona bi marun si mefa number 1 ask in the name of Jesus Christ bere pelu oruko Jesu enikan ni ki lo fun yin goya be on ti bibeli so ninu we John chapter 16 verse 23 and 24 John chapter 16 verse 23 and 24 also direct oni ati ni ijo na ki eyin ki o bi mi lere onkon Oni ilojo tan so 2606 2026 e bi mi lere onkon o wa fi nkan kun Jesu repeat oni looto repetition yen for double emphasis gbogbo igba ti Jesu ba ti repeat oro o fe mu nkankan jade ni looto looto ni mo wi fun yin onkon ti eyin ba bere lowo baba mi li oruko mi owo fi fun yin e bere fast 23 niye kin lo fe bere a tun dide nisin ta tun bere ni igba keta e wa wo nton so ni fast 24 o ni ah titi di isesin yi titi di time te n gbadua yi e ko ti bere onkon li oruko mi o wa ki me pe e bere ede pupa won eko o bairo pupa won eko o e o si ri gba ki ayo yin ki o le ku asenu olodun dun aso fe gbo bere daddy mi omo eji e bere omo sister mi omo yi omo odun to ti lonli oko bere fun ibeji bere ise bere si o ese eyin te ngbo mi nilu eyinbo bere abe se ngbo mi yen si are ni igba mefa mefa today is 2606 2026 gbogbo eyan ye dide o jesus lo so ba yen mo ye wo ede pupa won eko bairo pupa won fi ko amusi so nkan gbogbo bairo pupa oro to jabo lenu jesus ni bo ba gbagbo awon kan be laye won igba nkankan gbo emi o beyin soro eyin te ba gbagbo so le bere pe ki olodun ko jo fo fun o ni agbara so le bere igbala so le bere owo so le bere ise in to ba bere loni oni ni apere no we eyin te ti duo wa ki gbe baba mi o wa pe oruko jesus ni igba mefa ti leyin igba to ba ki gbe baba mi o oruko jesus ni igba mefa wa wa tun bere emi o ni nti mo fe bere ju nti mo nda ko ilo ogbon olorun ati anointing to to lati sise iranse o ya gbe body e gbera gbera nle nibi to ba duo si ti n ba ti ni e gbadua wa ni baba mi o wa foruko jesus mefa ti leyin wa wa bere nto ba fe o ye didi e so daduwa be baba mi o oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus olorun mo toro ogbon ati anointing lati sise re lati da yato ninu ise re I receive it in the name of Jesus nti mo bere niyan laaro yi ma labadu abita shaha olorun mi omo ta wo eyan ibere o da mo bere fun won ebe ti mo bi o ni pe gbogbo nti won bere olorun emi awon woli ba ngbo ba nse fun won in the name of Jesus olufe bere pe ko ta e ja gbe ese number 4 si waju gbogbo eyan omo olorun so wa dide duo eyin te wa nilu Eko e gba woli odekunle e paphras lalejo ni ola o abesan stadium ibe ni ma wa ni ago mejo abo o lati pe samu siba ngba jo ba bi di ago mewa abo si ago mokanla ku nbe mo so n toluwa ni wa fun yin to ni fi gbadua fun yin gege bi ohun olohun gbogbo tori awon ti o lo bi ise o ni pade won ni ojo saturday o lo ja council isoru lale ko ni si vigil lale ni church o gbogbo eyin omo olohun ko si soru lale ko ni si soru lale tori ise to ran mi lo si abesan ni ola ibe ni osumare wa to ba wa di ojo sunday gbogbo wa lajo pe siba wa mu siba si wema ti ni gbogbo awon so na church enikan ni fun isin only communion a fe gbara oluwa osu na ti ndagbere eto kan ninu osu kefa niye and mo gba olohun gbo pe mi to nse iko gbodo mo mu eri wa enikan ni kini dani loju te eri egbe body John chapter 14 ewon ti 13 and 14 so oni onkon ti eyin ba bere onkon ti eyin ba si bere li oruko mi o ki so ko pastor bayi ki so ko woli gbogbo eyin woli ye fanu mo ko si to le da se oruko jesu nikan ni bibeli fi so pa le ri yanu gba gbogbo iran to ba mo ri to ba ti ku labi oruko jesu ofo ni e gbo n to so onkon ti eyin ba si bere li oruko mi o na le emi o se ki a le eyin baba logo ka le ba so testimony ninu omo yen oni jesu e wa wo fast 14 oni bi eyin ba beere onkon li oruko mi emi o se o ye gbe number fun ese e gbe owo soke wa ki gbe jesu bo se wi na niyan o wa pe oruko jesu ni igba mefa wa wa tun so nto fe ko se fun o se re le ito ba ti wa so tan wa dakun dele e wa dide pada aya bo de asha mo n lori facebook e ba mi mu dingi enikan ni kini je be mirror glass e ba mi mu pade mi an sise kan lowo ta n gbogun ti gbogbo awon agbara okunkun an gbadura kan lowo ta n gbogun ti agbara aje enowo wa ke oruko okan ki be jesus o wa ku oruko jesus ni igba mefa se nkan bayi wa wa do bale ma ni edide pada oya jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus oruko jesus baba on ti won ni ode kun le nbere lowo re na ni pe e kan fun mi ni anointing ati ogbon ti ma fi sise re ni ase yi ti n fi se de jobo run mi o mo ti won so make sure po so ti na o ye do bale e da ikun yin dele mommy e da ikun yin dele daddy afen ti ba n wa ko ati driver mo da kun dele o ma ya ali abadu se to bahalash bi oluwa se nbe ti emi nbe laye in to bere ni o ni ojo jimo 2606 ki olon ko yonde fun o wa pada di landlord wa pada di ya beji oku aduwa meji in Jesus name edide oku meji ta fe gba e joko engineer e pe mama iwa eyin ara abesan e ma ja iro on ti mo so inisin e ja gbo on ti mama iso
1: oruko mi la bo sede emi ni omo ojo ri lori afefe ore t'Olorun se fun mi mo ti ni idaduro nipa ti mo ti bi omo mi akobi mi ni 12 years
0: 12 lomo yen ti pe
1: so nipa to the last year arugo ojo February so mommy mi lo introduce the program
0: sey ni mommy won e sirere
1: so mo sha so fun won mo ni mommy o gba mi pe mo fe lo si arugo ojo nipa oro to nsele yi so mo sha gbo program kan na teniyan kan na ti se testimony nkan ti mo pass through ni joye so wa to di arugo ojo gangan bi mi ati won se wa si
0: eyin na wa be so be nkan iwo na wa be
1: mo se wa si Jesus City niyan igba ti mo sha de be mo duro gbogbo adura ta nse mo se igba teni ka jade pe ka ka fi ore sile lori bi ton se lowo so mo jade mo donate mo sa jade mo gbadura e ni ka lie down ka se gbogbo everything ni mo se ojo yen go ari moto to ye pe ape ka to di mo sa so fọlọrun pe first time ti mo wa bai mo fe jerry mi o fe mu odun yi je olorun se fun mi so ko ko osu yen igba to ma di march ni mo lo se test mo ri pe olorun ti gbo adura mi
0: leyin odun mejila on tunda ki lo ko mo yin
1: oluwa si ndara
0: ah lo ko mo mi on tun le o en tin je apepin ti mu ni o
2: that is why we gather together
0: e je wa bi mama yi e me lo mo wa gbo wole yin
1: a e gbo wole mi o e gbo wole mi gbogbo bi mo se ma gbo lori program lori
0: se mo ti e ri yin ri gan
1: e ri mi
0: e duwo mbaju mi bayi
1: ara sa
0: o nilo ko duro se gbogbo awon tin gbe mo bo waju woli o nilo yen olohun o ni omo olohun ni o da jesus mo nikan ni mo fun yan ni yanu awon odu on waju mi fun ojo kan ri on re o leyin 12 years oluwa sin dara nice ni agbara olohun ni ojo sunday ninu isi holy communion emi oluwa ni ko se en to gbodo mi se gbogbo eyin te wa ni ijebu eyin no se service atun ti service yo tun waye yo tun bere ni awon agbegbe meji eyin ijebu ode ati ni agbara e wo bi ta ti se ni ijebu ode ni ojo sunday fun holy communion service ibe ni service yin no ti mo waye lagbara olo emi na le mo wo ojo sunday e ba n pe baba yen ko ba n juwe bi ti church wa mi tun ti bere ni ijebu
3: ewe so gbogbo eyin ara ijebu ilese ijebu imusi ijebu ife owe kija isire igan ipabi imuwe waya itele atoyo ogbere waterside ijo comfort life mission international olorun ojiji o ti kale si ilu ijebu ife ni gbogbo bikibi ti e ba ti n bo egbe okada tabi maruwa e so fun won pe e lo si alfalai nursery and primary school alfalai nursery and primary school ni egbe be ni ijo olorun jiji kale si after ile pofowo bi along itele road adara fun wa o ami o
0: ago meje ni sin ti won na waye be ni o se sele ni agbara na 7 ni o sele ni wema ewo moto lati woro to nlo si gbagi titun elebe sokale ni wema e sokale ni wema ibere church olorun ojiji ni gbogbo sona church eyin ara agbara na mo ba yin yo e baba yin na so bi ta agbara o ti se service won ni 7 laaro Sunday
4: hallelujah gbogbo eyin ara agbara checking points ati agbegbe re olorun ojiji ti wa ni magbon ewo moto to nlo si magbon lati agbara e so fun won pe fe bole ni olorun leke bus stop after magbon bus stop e wa soda soda side e mari comfort event hall ibe ni church olorun ojiji wa gbogbo eyin te n bo lati oko afo ja michael ati agbegbe re ewo moto to nlo si magbon e ni de magbon bus stop e so fun onimoto pe fe bole ni Olorun leke bus stop e ma ri comfort event center ibe ni church olorun ojiji wa egbe express badagi express way lo wa egbe titi gogon lo wa e ni lati yarara egbe titi le ma ti ri god bless you
0: nice ave gbara oluwa ave mu eje jesus kini di bibeli ni dide je nitori ti ona na je fun o enikan ni kini di idi ti mo fi so be ni pe osu mefa lo tun ku o nilu agbara gbogbo iye dide nle eje agba number 5 e lo du oni bi ilekun eni ilekun te ba available ilekun available ilekun bo ti wule ki lekun yin ori e pe oruko jesu ni igba mefa wa wa mo mi ri bayi in to ba mo fe o mo fowo kan lekun yen o mo se bi igba to n gbadua to mo fi ori gidi gan oye so dadua be oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu oruko jesu baba o ti mo fe na ni anointing ati agbara anointing ati ogbon tin fi sise iranse in the name of jesus duon bi lekun yen o kadu eyo kan pere leyin eleyi
5: abara won tin woju oluwa fun omo nbi aba won kan fe owo e gbo be se ma wi onilu